Ou se te mwen diye bel bonjou pou se non maye ki ka leve bo jabal yo bon matin. Fay mwen sou ha ka fe sa. Pa kite soleil la, pa kite jou va ou bo kay jabal. Lale la kay madame lan, fe sete. Ou sa fe dimi swè, be pa fe ou swè. A madame lan ki an kay la, yi bouzwen anti ed toujou zav. Osi kwa. Fe sete ou fe sa, ok?